Ebona nakwambia langu jina Fatima binti Ayubu. Naanza na wewe mkaanzia majira haya ya saa 6 mpaka 8 kamili za mchana. Mida kurushana roho ndugu wangu. Mida kucheka na unayecheka na yeye. Mida kuchangamka na anayechangamka na wewe.